0: tongu bara ni bieso. Numa sonanje yetu eti ni yonka kakaki mdongu aba yedunyanu. Kakaki fako ye buke ni ye wawanu. Ye nzufa nyini kakaki mba. Bakata biwanuna. Adina mutungu ndifako nyini nsu. Ye gomnanti. Fore sezu nanya simbiende ahoromanu. Numa suko afo mnuleni. Fali sheshe sube. Nini sheshe sun labono. Yiri laka feafo nafie. Na yata baka miliarku. Adine nyini sheri yankoro yoye. Afo kerafo. Nasara sara nusu nkia kikirisu. Yenatita baka. Nyinti. Ye gom nambe itungu ndifako. Nyini nsu suma sumo kere la barika. Afo nube kun. Baka ta ubere. Adina nyila barinto sonke kwa tifunu. Ubo nyini baka tanzama ni telem ni radio msu. Nyinti. Sanganturi yeni lafie. Ame kere yasu. Nebo kujara. Neko ta nyini baka mnu. Nyini baka mbetabu mni. Yenya bunio. Nyini baka mwo ye prefecture mnu. Buwo davye da igno obrimbe itungo ni fako nye nisuma su ni inu. Mwoya ba nebi eso. Ma baka ta ni figure na o. Tabaka na ni yereka ni. Ili figure na e. Nyinti. Ya gomna nti su shire sono krepo patika. Sanganturi yeni lafie. Jande. Ame tabaka ne kakusu nye nye baka mdika. Iso ye, ye kota nini mili akun baka mna. Gini la baron fite, ye gom nambe itungo ni fako, ye baka ta wami.
1: Kebo meteo juma bri anye anwe fako jetoso yede kenda nufen taranjenu taranzonu taramokwenu nafes taranzonu taramokwenu nisarangwananu afakinyo afabranyoni jenu fako jeto akisu fe inasara saranjenu nasara saranzonu ninasara saramokwenu yede awere nufen fako jetoso jeni ito cheta cheta bo ifama Konibama ama isusu jashi ni bukewo ama fako lumede bweni ito iwajibu achiswo ama bi ikoyoka ibutara taranzunu taramokwenu ni sarangwananu nyini saramnuye nzwe ito chasha fako yetugu ashenke kupatisu fako yedodori akisu ni enzwe towa akisu ni fako kebo nzwe kuruto barasu fa yesu kude de awarenu nikara debweni njeni todo nde bo ikoyoka watosuni bukeni na bukeni kowe kebe watosuna ibawe yede savan nufe bukeni ye do nsanga yo chintin fakoma yebo ikoyoka afokunu yela buke kumpenwa yede awarenu yenya wankoni bo iyo chintika ama bo itosuni ye dodori nsanga na yekonya wankoni kan sangabo ye sukuruka ye do fako ye wombo ula akisu njeni inati ye kumamu kono fako womboba bo ibutarama ama yede uchi de kumano nyeka njeni ibabo inati kumamu kono bo ikoyoka ibutarama agia a monu de kumani ni laktogoni bere bufunzwi dekebe koyo nyenguwa nifo yere naka yedo shimambabo ikorotosuni njwe nto atinsuko ama ye matifiti awarebu ikoka wombu ulasu kwa ikoka yela awurupa mdo warabu ikoka ye fiemudo ama ye nye suchashi kebo ye kuruyo na ye kuru nye ye nzwe msu ye nye ye nzwe mbu ikoka na bubukaya fako ye jimadongusu na ikoka barajima wara njwebu ikoka iti njwe towa fako fiedosu. Yeti, yesu yesu san kere fako meteo nwanye bo ifamea chenkrechen fako e dodorisu. Ahi nwanye mbo ama tini okurayo iwa pafte FSRP togodo yiribo ibuka alikira ni iwula ise gifano ye nilene akurayo.
2: Togo barani ibi eso Fɛ i na sara sara nsanu hakɔ jina na sara sara nzɛnu a fɔ a kpi ɲɔ ɲa fɔ a bara ɲɔ ni nzɛnu min ye gomnanti ni dɛ asa tara fɔm bukuruka bukan ye togo jama ni yɛla fiyɛ wo nu togo a siɛn kɛrɛfɛ patiso fo yɛ fere EDST4 mini kɔrɛsi ɲini yiri buka a denna sonsoni fɔfɔrɛ koro ɲa fakɔ togo ba jama lafiyɛ so mirike bo iko yo togo ba jama korowa fakɔ jini nunu ni korowo idi ngɔnu togo jama buyi mɛnɛmu nati awuru nbemunu nabukuro de nɔaniɛ fafite togo badɔ bu niɛ an tintin jina wa na boɲande an nɔnɔri nabukuro niyam fakɔ fiba tɔrɛso ni yɛfɔfɔkɔnu sokpaki ni tɔrɛ ɲinga nbemu bukaso kana sɔnɔ kɛrɛ korowo lafiyɛnu osiyo konviyɛ dɔ na yɛ sɛsɛso na yɛ de mɛnɛ mi bo bonati na buyo ɲini jumani wɔfɔkpa bo yɛ koro si bu fafite tan lɛbe bu wulɛ fakɔ ɲini juman bo bonati na bu wie nso na yɛ korofa nɔaniɛ casi korofa ma bo a denna juman koro yo ke bo bukuruka yoni a hinu anɛ n ti min yɛ gomnanti ni i dɛ asa tara fɔm n dɛ nɔaniɛ o
3: Togo bara, Togo bieso. Mumuti so, ideye tiji fako fiba duka. Ashechembe na itungoni, woyela fienu, ni iminembe na bubuke. Suma jama kukukere shika, buba nanati awurumnu na abuma labari. Fako mumuti so mkwa kwa kuwanu. Sara nunu, icha abla nyoni njenche. Koju sara njenu, ile shenche. Nyilisangani, menem baba ya awurumnu na abukeya. Adina abukuroshi yeno. Ni ngumuti so no bina bufa maya nyini shi bubaka ya wieli buba fa tikiti mbe mfa maya ye nyini tikiti ni kuruba buka yana ye kurude ngumuti so ngu tanalafienu nyini ti togo bara togo bieso sanga be nyini mene mbaba na bubaka ya ni ama ye kre ya nye na ya debu chashi wo ya urumnu ahinti labari be ifte asheshe mbe tungoni fako ye lafie tananu ni imene mbina butungoni buke Moya bala ni bieso ashishe mbena itungoni fako yela fienu suma jama kunkukreshika ngo fimbena bupieli wo afo akwinyone afo abranyone nuni kakusi pieni ba ngo fi fako mtam ngwanjango finu ni ayiri mbambena ima mbutakan kam vitamin A ne ye nyini ngo fi sangani ibayo wo sanga nyonwo sanga chichirisu yenga nyini sara nunu icha abranyone nunu koju cha abranyone je wo lome de awere nu fe isara nunu tien abranyone zo Koju saranje ile nuche nyini ngofi kwa mni bubanati wo maritime de awere nu plateau region centrale kara ni yesava nufen mini mbembo bre bina bubanati wo ya urunu na bubiseya fako nyini ngofi kwa nsu ni nyini ayini mbamma wa mni asheshe mbina itungoni fako ya lafye nu suma jama kuku kresika ya yu anie na ye debu tanga bina bubanati wo ye awurunu ni na busawa kerebe bubiseya ya yu anie ne bobunu wo na were su ye busume yeshika Nyini bubusa wankerebe bubabise ya ni Iti busa wabe iyi meyongufa krima ame ebosu Ne tungoni fako nyini ngofi pia wambina Ibaba fama yembam wo ya weremnu Wara wo ya hamemnu Ahila barinti labari be ifte Asheshe bena itungoni fako ya lafienu Ni imenembe buburabusa fabuke wo nyengoni tuwanu
4: Yimbe toko ando ke gona